Ai ulla kutta hulla mena la tusi ohatte ko ina na tonga ha sa la to ta bani pingat chemi pingat chi util lugu hang hat tuna ko lo ganna June 10 ngo lu kha sila chea bit joy halunne au ja la openga chea va namile ma chea ha sitai me tok lu ja la to tamen na sila tau tu tu na tu ko kesi ani ata ko to se langa jabu khulli kula ata na unika to ko to sa lau to sila nga ta na Charlie Crow o hale ma la unika te lugu ina usinga ta mit cha ani amalu ta ta na to sa na me jabu pan na tu me o ma jo na te o hatta si ma jo ta chu malaysia na pe pe pa pula la o si ma ma sa ke si sa un lo pe pan na tu me tu ni amalu ta tu sa bi gna me jabu ta na na na bu tu nga bi anga jo kha ga lek ta nga anu le ta na pan na si ma ma nga amalu kha ni ta ma chu me nga si ma ga ja kha ma nga ta na tu sa bi gna nga jabu ta ba ni ta bung wa khai la nga jo ulla naiming galangul qawla qawjungunna ta kuangulanga jita khulle me ka nalalanga jasi ulla tungma su cherchi amalo ullo khacherchi ulla khacherchi sugala kutchi atena latta toinna gatchi ulla kut welcome to khulle on a beautiful morning day in Iqaluit and it's June 10th 2026 coming up a proposal by Nunavut's senator to make sure residential school denialism is a crime, and also Nunavutungavik Incorporated new president will be joining us this morning in studio on what her plans are while she's the big boss with NTI, and that's all coming up with the other stuff this morning on Hulda. I'll be your host this morning. How's Aluto? Welcome to Hulda, and enjoy whatever you're doing. Just put your radio up. Hilak tako ngilana namilimatsi silak siak durang mataman ile khaluni kuninga 8 mulang at tamagito amalo Allah khiluni unusa tay may tulang at iluguna tusak na kay nalaw labo zukin

In duka na kese ne kuni weta na kese kosa tai sa se kosa kehe na kote asin sisi Mary Ann Williams City di. In du ye nene kwa si kutiga si dihte Prime Minister Mark Carney lesa dihtere ili papillone na kisiga. I si dihtere di la pride flag ki di. I si dihtere ayune di I le kati na kintuhta na zaite si ayune tene yeta nita kut ekne we kulu na kulu kutsu kulu akinte kulu ayun lehin na so na zaite kane ga tuhta hati. I kutsu dihtere I karni he ku si kula ame kula politician ki dile ayune onna onna kutsu I ayune Parliament Hill indusene I glibabu yon na kisiga ki di. In that distressi, a unicus of Prime Minister Lecati, Cati, Tresi, Indo, E. Kinakati, Pride, Kinakati, Reti, Sate, E. Gogohe, E. Gutsu, Guaitaga, Cati. E. Gusi, Guaguti says, Duta, Canada, Gogasi, and Naki, Kesika, Kitty, Tresi, a una, E. Duta, E. Sompaga, Distret, E. Seed, Sompag. Agusna kiti government si sompat agusna kiti peti tinta inta o sompat agusna kiti le isi tuta tuta na se kute titi na kiti si alai tala kiti I IT kigwa president hini Nathan Obed le kati dite si Nutrition North kiri tila isi kute si ayuna na kenene kute si peti tilega I round ekuluka I kante elahati. I gotso dihtere si ayunet in duusi pegare I sri petit kale petit hihati. In ta dihtere si Nutrition North si ame kute pekani okre le si I gotso sompat akunsuna kiti. I si gachin ye kun ta yakuni la xelak ono ona ke ono ding yakuni la kute si. I si I pet pesi tarichi si I yuatega Nutrition North kun sompata kun suna keiti on tälle hati. Kainte kuluti jahta si kainte ale keiti. I sompaka kun suna eti kulu I pesi tarichi si I yuake lele keiti. Kun su tihtere si tihtere kor alain ta cho. I Air Canada le I alain ta keiti indi neso pesana e teke lega. In ta dihtere si si pi nihtle si di nihtle kulu la I alain ta kesu diga nihtle license kani kiti la. I kani ga si I kuente le kiti dihtere. In ta kachi na kio no khae kuye alain ta ta gana ta na hawe kiti. I e kwa tinde ka kiti dihtere sona no lontron bagay Jeffrey Wall hiri di si I si I si bet I dei dino alain ta ni sili ake na dene we kaniga I ga sompa I ga bilinte penso hati. I si gor kani commercial pilot's license kiti. I le son dihtere si alain ta na chat ake na dene we kong I ga bilinte kushin kulu alain ta na chat kani ta ake na dene we kiti. In ta dihtere si hindi Hindi hai kuye ka alaint a kena tene we alaint a kiti ga anaunt a led I gara yo one ka chu I Ontario kute I nite kongwana ta I kute I alaita. In ta dihtere si I ka I ndeye sota I ndeye kwa tene kikana ta I lile I ka I besana I tikani hante yeke kere yo nte kulu I yewo asa kiti le kiti. Kuso tihtere si intusi yetenga kuk I federal liberal government neso intusi akisinga kiti cha chonku yete. I si I konku I kukete kuat akuigota I Steve McKinnon hiri dine. I si tihtere si ayuna sotane ke inite kong kani sotan ke daritino. Yes, hatson ke ayun ay si yari ite kani ayun ke gua ke ta kani le I si ke ta cell phone kani kola ayun be ke leh te le I kola bagar ay kutso tan ke I gua ga son le si I si be gua ne son te le ki ti la
Entä iga aki senki titi te sikasin i si 2024 kuie kola i aki sent ala i si ya unet i tariti no i si titi de sultan ke gogai honen osan taigo so hin yo kani i kani ta kutila ita biet sate i cell phone kani i beki ayuna siku kerel te kolata kani ta kutile kiti i ga kiti gozo tihtere si yo one Newfoundland kutte si suri kutte i gore suela kinta ta kele suri guri sitie kiti Inta tihtere si i kachine i 1.74 million kariki hatega nesok nesoko kelega i si i gor lukela kintale i dake i asurit guritsikiti i St. Mary's go a meyo hindi si a yune di sape lokete kola i ikela keta kini kiri huya kiti i suni wale nit eko kani go lant ekuliti nit eko impe kwa sotanke nit eko sate na kiti hati kind ekuliti tere si a yune i kaf i ikela keta de i bit si si nat sate ga hati inta i sotanke nit eko sate i kola i bit si kani go ne sole chaga di sabe lokete Intes o kaunet i ikela ita kini kiri kwe kiti. Gachine i kliu kui kliu ala kinta le gachine na kio no chai kuye gonzo dihtere si a yunet i fish sauce kiti. I ki siamta le i. Gachine li paret lila kono o honeno o kanet e i a yunet bet a wili i gonzo bet bet bet na ditsi kiti bitsi kani hante kiti cuz Air Canada si ditere si i deriti no i alent kiti alent aki alenta hindi flight attendant kiti le i si hindi da sene kwe ditere si ayuna i era i hichi hindi rihanna hiriti le I si tihtere titin tänä huo, että mohaakaan tekulu tihtere siä june I taritina I mohaakani, että kelle I leli dalipos tiriti si I rihana heritile I si junt akwekuye jo one Toronto kus on Montreal kus on lain tatana akwekuye ja in tata tihtere si I mohawk I go atake I go quick away la I kani yani o in atite de si gare go so tani I ku tek mohawk go ke tek e masi kani tsiti yiti in ta I so I video kisi I gare I si ayune I riana si yakini one I wo Quinteco si moha kuke masi hati. Inta tihtere siya yunet I si kwa alainta kenantene we kuye kui alaita ne kati titinka tene ke shokania ki te klonkwa hitaun te kulu tihtere I rihena I pahita I yasri saniso hati yihti. Ta tihtere si yet nene wo kuti he a kehena ku hiten ta intu si tu ta koga si intu fala jo son pa ke tene ke tega se ke tele I tele ne ko so pari keni ko he intita I wo tene he ko tega ku si ko na ke se o tani ko so ta sa se ko keni ta de yo ne rati ni ko ko so Adele Edgy I hine ko so pi kuti le I kola pikuti wa kwega. Inta tihtere na kia se o tani te kwa tuhta wo kuti he a kehe na kute ga. Kusi kwa ndus sen kwa yat atakunte wo ka kiriti ga ye kuti ata kwa wo a kehe kute ga. Kusi kwa shia kana kuyi ga. Intusi shia kana kuhi ga.

Ila rati ni kongkonsa ya kanga kina. In tui tui ta wo kuti ata wo ake na ko te ga titre jo tel ne kut in government si in tui tsene si en li tsa tse kutso sonda a tse kutso titre li shark na kese. I amiti li shark na hosi ni kini wete sonda ano sonpa ke ha na kukiti ga. I si Victor Bayone I kute I be building I ya kuti ga. I wo wai kuk arashona kote I one recreation kutso kwata tula. Kutso cha chonta etite jun honen ohle zende etite resi I tulit a kutso zotan kena kia se otani kutso talsa ze kutso ditine si I init e kongu I ayi ya ki si la yunden ke zoka ki higa. Inta etite resi ya dene li guani teta. Ata si a yuna cha ya ki si kutso kuki we kani kola ki si kutso In se we e kwen we he kanikola la kinta ko so tene kiti ko ata ko hago kini hitela. I se ayuna kita kako kelega kiti. Ko so dihtere si sa tsong ala ita kindi si dihtere si ayuna heavy equipment operator I ga guane tenga. I si dihtere si I gachine na kita e sene karahua ko so guane tenga kiti dihtere si ayuna li shaya cho kani na cha kani ne ke kani yehe la keta le I kola guane tenga I si I nihle ke guata de I tu le beke guata gare beku haa tu le kiti inta dihtere tu ta wo I kuti ata wo ake na kuhite ta in tu ga chushin lea kana kuhia